wonko siyami sizomamela umlilo kaJesu xa evuthise emathanjeni ethu akhona mazembula.